0: Gado mi bolufio. Tak nyo waka bakayo. Puti mi nyo dagro tapu di simolo.
1: Ay, in Jesus' name. Amen. And amen. Nobi wifi begi den wotu disi na nami. Da mi wante da ki yume kia este stop ba. Na tu yude stop na fusuku wanko makandra fugo. Ti de manteng wihori ko makandra kaminta handelenga by tali wek. Da de wan say start for ambulan wek number 2 de na fear we. Digging da pe tinru manteng nobi wang. Na nga este ko makandra and 6 euro bakadina. At tu yude ko makandra e begi na 20 wai watama leo strat nobi wang. We de da pe ok tu we. Digging da pe tinru manteng Sunny Point. Digging tinru manteng nobi wang. Taman Sari. Kilometer 13 we. Digging da pe tinru manteng. And Brokopondo, Oktu Tiro Manteng na Apobaka, Lobiwang, we begin 6 euro bakana na Mungo Lobiwang, na pe Oktu we de na Texas Strat, na pe Oktu we begin 10 euro Manteng, and na Belkio Lobiwang, na pe Oktu we de to the Manteng we begin 10 euro. You de fan hata welcome Lobiwang, in Ibri wafu de komakana disi, pe wo prikika do wotu moro fana nga yu, pe wo go moro fana nga yu, pe wo tak moro fana nga yu, abada upstanding, pe wo leki oid moro sopsa baka upstanding, the masla kunteki in kabinta and was sorry ook to sana belangrike kang dininga do lobiwang lobiwang disibe de a programador fu opo mi ebrimita ki ibri wan fenu wasani and that you kang libina nga in and that you wotu fugado sa tamplani in yu that you have anti no kompuru in that you kang overpensing di nga neti amen megado bless you lobiwang.

Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos ti vitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya for 25 FM. A true inspiration.

Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti vitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya for 25 FM. A true inspiration.